Na orden, bulate sa lumuro maragasa ang kuryente. Nagmumukanta nga na naman sa malate. Kailan may ingay, tulog na ang presidente. Pag humiyaw, pag sumigaw, pag sumayaw, ang sarap para mabuhay, kaya huwag umayaw. Sarap mawala, ang sarap magwala, masarap maligaw sa mundong tulala. Bakit nagkaganon, nag-ibang panahon, kanilang alapison, kung isip na makakaon. Mabuti pang tumalon sa malalim na balon. Ayon, ayon, ayon, tanga-tanga at asang seryoso. Alam mo kinaasa ng sapong demonyo. Ang bago umuso, alam mo impyerno. Punta muna ang langit, nakasabit ako sa lobo.